oniroyin yi iroyin ayo na lasi ma gbo atemi ateyin iroyin ayo ni gbogbo wa a o ma gbo e be ni iroyin ayo la wa na la ma te sodo awon eyan wa e oba to ni idunu yo ma mu inu gbogbo wa dun inu wa dun okan wa bale Lesha Radio 1103.5 FM ti ago marun abo batilu tori pe lasiko ta wa yi orin oloko ojukan na ni a ma tesi eti gbo wa lati fi se igbaradi fun ojo tutun ojo aje ojo karun ninu osu kewa odun 2026 ta wa yi eya onlo were onlo na niyan adupe pe ire ti wa ko ni lo ibanuje ni o ma lo tifitife ayo wa o ni lo a ma lekun ohun to ndun wa ninu to ndun mo wa ninu ko ni lo yo tubo ma po si ni ase oba mi o ki orin na ni a ma tesi ti gbo wa di ago marun abo ta ago marun abo ba ti wa lu a darapo pelu ojiseluwa Femi Emmanuel lati gbo oro Olorun turning point e futi aro to ni I don't care to shave it,

0: se fun awon tisha ti o tun ma munu won dun alagbafo to fo so fun wa lasan nigba mi to ba fo aso white wa ti o pada wa ri mata mata ti o steni oni ba se man compensate won atun le se fun wa to ba se gbogbo e to mo ni oni ba se man compensate won awon oluko awon omo wa ona wo la fe ro wi pe o ye ki ijoba ki won tun ma ba wa se imoju to to peye fun awon oluko eni ele keji awa obi paapa o di meji old student association sha ma ranti awon old teachers iwa a fe kole fun lewe a fe ra kini a fe ra le a fe kan oke nje a ma ranti awon old teachers ti won ti sise lawon le eko ta wa ti di old students show the matter eje awa tono sapa bi pe iyanse lodi wa awon lewe kan wa to je pe awon oluko won ni rara o nkan kan lo si ma fa bi o ba nidi obirin ki je ku bolu tisha ki dunnu ati fisele bi ki ba se wi pe boya iri owo won gba to boya ekun owo ton bere ode boya o ni nkan kan ton bere lodo ijoba boya won bere fun agbe ayika to dara lati kawe fawon omo ti wa aha lo je ka won so pe no we no go agree we no go kini oro iyanju yin kini oju wo ye yin nta fe ibi ta lo laaro
1: to laaro to ni niyan won lori awon oluko kila moran yin fun won kini oro iwuri imoriri eni eso ojise dorun o dorun rara ejo je kuna ma je laye ribi
0: omo yin te bi kan o se teacher o teacher college lo iko lo university o de med lecturer e wa so pe ki we baba weather o ma gba ere si e bi e wa ni teacher di bi ro le aye nbi ni
1: o ejo kuna ma je laye kan lo ilu so ma je libe
0: ko se lili mo
1: lo nse lo ile be la gbe wa wi e to a so ero bani soro ti e ma pisi olotu wa fun ta aro to ni
0: olayinka
1: aboderin olotu agba na ni Abiola Peters
0: ja ti gbo ninu iwe royin to jade la aro to ni e ma dibo don't vote e ma dibo fun awon ondije dupo to je wi pe won ignore callu hi kese bodo to ni ti wa ngbe inu we royin leadership lo wa laaro toni won ni gbogbo awon te ba ri wi pe e ngbiyanju lati dibo fun e fe se atileyin fun won sugbon gbogbo igba te ba ti pe number won number busy no rich in
1: kin
0: no richable to ba ti je pe iwun to nko niyan e ya ri wi pe e jina siru won ketekete o e selu ti selu kingdom nilu yewa yewa lohun na ni won soro yi o oba Akintunde Akinyemi lo ma nse kilo kilo fun awon loba loba fun gbogbo awon omo ilu a wi pe se ri ba se fe yan eyan eto di boda bi igba te eyan fe fowo ara e sera e se rere lo fe fowo ara re sera re abi kan to ku na lo be se fun ra re asiko ta ba be dibo la ma lenu oro ti gbogbo won ma nkan le kun le wa amo e wa very very careful eselu lo so be e wa very very careful oba Akintunde Akinyemi tenu moro oni se ri gbogbo awon oloselu te ba tin pe to je wi pe don reachable ni number won e sa fun
1: ye fi won wi pe
0: e ma dibo
1: jimo ni ba ma da
0: Saturday to ba ma da
1: jimo lati ma
0: ati ma mo lojo
1: ti lo ba ti gbe ko yi se yi ko le je ku li da wo ba guri ali
0: en bere ku lowo re gbon o ngbe yin sis coming won e ti moru eni to je o
1: je ti wa gbo o ninu wero yin lo wuro to ni ni won tin so di mimo wi pe eh arise la rika rika n baba rigun bi gbogbo mo rile de Nigeria se gbaradi fun eto idibo gbogbo odun 2027 won ma ti ro mo Nigeria wi pe e dakun dabo AC ati sotal se fun are Bola Ahmed Tinubu ni kaadi bu fun pada to le tesuwaju gbogbo awon se alale to ti laale leka eto eko eka eto pese ohun amaiderun agbara na monomono igboki gbogbo oko daba soke oro aje ati bebe lo kadibu fun are lo le fi pari gbogbo ise na o le di Nigeria ugbo tari jo loselu kan na egbo oselu APC ogbeni Ibrahim Olumide Ajiga awon ni won soro na di mimo ni ati Lagos mainland coast 22 ti won ti je renew hope ambassador to je ti media diaspora ni pinle Eko ogbeni Olumide Ajiga o ninu awon dun pupo pe ko sele ri oro eto net fund eto yawo eto eko fun awon akeko eyi to ti expand lo si gbogbo eka eto eko lo le de wa Nigeria ni osu karun odun ti awa to tutu gberege jige o bi pe o le ni million kan abo awon akeko ti won ti lanfani si egbelegbe owo to won bi billion lona 200 naira ti won ti mu si eka eto eko won won ni ogbon atinuda ti are Bola Ahmed Tinubu nlo won ti fi mu daba.

0: baika eto osejoba lo le de wa Nigeria won ni adura la won gba ki are ko ma dagba si ninu ogbon imoye atalafia to peye ati imole atona ti won fi tuko o le de wa Nigeria o fun ti awon adije dupo gomina ni pele Eko agbonu Olumide Ajigaso dun gba ari se la ri ka ri ka baba arigun adije dupo to ri oran ti fun gomina ipinle Eko ni Dr. Babafemi Amzat tori pe akaimoye odun ni won ti ni iriri ledu ise oba kokoro to le sile pase yori itesuwaju ni imo science technology ati ṣẹlu ohun ni gomina igbakeji gomina ipinle Eko lọwọ Dr. Babafemi Amzat tori pe won yu e won yo konkan won si yoranti atawon ati igbakeji won princess Tamilola Sonayo James won le lo iriri won won lo iriri won fun idagbasoke ipinle Eko ati itesuwaju idagbasoke awon odo ogbeni ajiga dupe lọwọ ara ilu Eko atawon alẹ lọrọ ni Lagos Mainland Constituency 22 fun isokan to ṣẹlẹ ni ekun na o won wa dupe lọwọ awon agbagba bi barista wale ajala ogbeni rashid Shabi, ogbeni adebayo adefuye ati bebe lo awon ti won kopa ninu idagbasoke Lagos Mainland Constituency 22 ati ipinle Eko ni apapo bo se wa ninu were indonesia laaro e
1: nja ti gbo ninu we royin leadership to jade laaro to ni kilo kilo ni won se mbi o tori wi pe awi fun ni ko to dani yo ba pe ni agba jakade won ni won tin bere won tin bere si ni so pe ire ijoba apapo orilede Nigeria e ri wi pe e mu awon nkan wale papa lori oro owo epo Nigeria public servant won ni won ti gbe iwe kan bayi jade ti won ni hako veje ke fi riru column to wa ninu e lasan ni o ikilo lasan eleyi je o leyin ta so wi pe e kokko wo ni bi ojo meta ti awon fi se kilo kilo wi pe kijoba apapo orilede Nigeria ki won wa atunse si won wa ni ko ma de un ti awon da asobori o like se egun tojo nile oniba joint national public service won ni oro ti negotiation council oni un ta won so papo lana ti se ojo aiku na ni kijoba apapo orilede Nigeria ibi ti enu ko si na ni ki won wo nkan se lori oro owo epo eleyi to fi ojojumo ntakiti are bi igba teyan iba ma gbalagada national secretary fun labor group olowo yogbenga awon na soro yi won ni se ri iyanse lodi o lewu fun dagba soke orilede Nigeria papa aniru asiko ta wa yi amo sibe sibe e je ka fi otun we osi ki a si fi osi na ka se be ka fi we otun ki ara o le de awon osise ti won be lorilede Nigeria ta won onisowo na ka won na le ri nkankan la tori bi pe keyin o ma sise ko je bi pe pu ati po lo fi nlura won won ni le yi o bojumu
0: o si nte siwaju koko te siwaju iwe royin te siwaju radio 1 lawa yi radio 1 103.5 fm je ti wa gbo emi o koru eri o ni ilu iba egun yiso leme 100 o ti break record yen o wonu Guinness Book of Record ko sele ri odo ni ba ekun lo ti sele oba Dr. Suleiman Adesina Raja Asade odidi ojo merin gbako ni eto igbe asa ede awori laruge eleyi ti wa pe won mese ko gbe to si ya laro oto ojo kini osu kewa leto na bere to fi di ojo keji ojo keta anu alana ojo kerin ni eto ohun ni won fi atikagba re nibi ti oju pe ese pele ni bere pepe laaro kutukutu ni eto wode lo ti lo lokun ojokan o nibi ti kabiyesi oba Dr. Suleiman Adesina Asade oni ba ekun ti ilu iba ti gba lejo awon loba loba nile awori se ti ojo la fe so ni oto awori ogun awo eye agboyi ketu oba Oladega abi o awise onigbongbo oba Josiah ile mo ba de iku abi ku oba elegbeda ti ilu egbeda oni dimu ti ilu dimu akanka to awon oba oni sangisa ti ilu sangisa ata imoye awon ba la la la la la
2: aregumajeo
0: o mi o koru eri o lona o ojupe ese pele ni ilu iba lana ni awon oloselu alage egbe oselu APC omo ijeku ni tele tele pastor Cornelius Ojelabi lo lewaju awon oloselu ati commissioner for education taru so pa awori okawe commissioner for education Sule Tolani ati be lo awon oloselu oloselu ti won be ni ilu iba lana lana ti won gba leju nigba to niba ma soro o ni eleyi mo se iko se nu apa ikura ajogun lowo won e ba wa la ajogun ba asa ati ise ati ede un tun fi da awori mo niyan o ni dire ta won se gbe kale ta ba nso nipa eto oro aje lana yen aje bugbaje o fawon onisowo aje bugbaje o fawon ni ile itura
1: aje bugbaje o awon oloko
0: awon oloko oni moto oloko da oni keke maruwa aje bugbaje fun
1: o olonje sise onile olonje aje bugbaje awon ni nkan wa ewere nkan mumu
0: aje bugbaje ohun to se npe ni tourism niyan asa ati ise ati irin ajo afẹ ohun to ma mu jade ninu aje o
1: awon oloko
0: awon oloko oni moto oloko da oni keke maruwa.

0: Ninu iwe roj nation to jade la ro to ni awon ajo lasun pele ko ni won ma nsoro ninu iwe royin yi won ni eje kari wipe atele ilana ofin irina ni pele ko tori wipe awon se tawon o bede ni teni bayi o ma nja le esu Lagos State Traffic Management Authority SMA won ni awon ti bere o ise oni okay o lakati 24 ase pe aba ti mo se ri lasma ale ana niyan pelu konko su e ma wo bata ti o relief yin se ti gbosa pe ti o ma fun yin ni issue won ni awon ti bere se o oni wakati 24 to je bi pe taaro to so to ganjo le ma ba awon enu se emi to je general manager fun lastma ni olalekan bakare oki awon ni won so oro yi jade o o ti se ojo osegun won ni awon fi die mule ni wi pe gbogbo ona ni pile ko ati laaro losan ati loganjo oru le ma ri awon o si ma dari awon oloko ki won ma se pele pele tawon o ma ri ti won sare asapajude wi pe eni to ba de ohun na ni won ki kaabo irin ajo tawon o si tun ma gba awon awa mi lamona wi pe e je se pele pele ati ona ti won le gba la fi se tun
1: ri o da ije ti gbo si nbe o si nte si wa ile ise radio 1 103.5 fm libe na lasua o ye tele mi ka lo je ti gbo o gadagba ni won ninu wero yin the nation pelu aworan to so di bi mo wi pe Cabo, Cabo,
2: Cabo.
1: Tinu bu amo loke, Cabo, Cabo. Oma biro,
0: Oma
1: bile,
0: bile soro, bile lanu Cabo.
1: Batwa yida bi oma foshelu so. Oma foshelu soro, kile oda.
0: Keto Cabo.
1: Ori yin logbo de kan o ninu idugoro kabiyesi alayeluwa lana is royal majesty abi imperial majesty tori oba tin fo ba je lo ba ilu Eko oba Ridwanu lai baba Tunde Osuola le ake olude fu Eko baba Fuadi ni won gba lejo are Bola Ahmed Tinubu GCFR nibe ni olowo Eko tin so di bimo ti du ti oyaya ni won fi di mo are Bola Ahmed Tinubu tinu won du tin enu bo adura wi pe aseye nla la kan sepo wipe bagbo mo lori porugun ru aso re wipe bagbo ni ba si tunu obo ojo kuye ni

0: Oboro eni Ademola Adeleke wole gege bi gomino elekeji nipe won ni lati gba na ni won o ti je teni to fe mu mi o mu mi o ke mu sile lati apa ninu ipinle yi kan na ni won ni o wa dabi ja lara ti o ton boroboro e be ni Ademola Adeleke wole gege bi gomino elekeji nipe won ni lati gba na ni won o ti je teni to fe mu mi o gbe ke mu sile tari wipe lile pa ni won le awon eyan pa ama won olopa nipinle won ni sabo ta wa yi e le ba sabo ije o orile ede Nigeria e le ba je tori un te ba se ninu ipinle kan awon araye lujara ama ka kiri de lubo mi
1: no pressure wa o ije ti wa gba o ni wero indonesia na la si e ni je ko o ti di akara pon a je wa akara ti won ta ni waju oju di apon
2: loju di apon
1: wa ninu aye ni ka re da si fun olorun atawujo wa service to God service to
2: humanity
1: a common not emi niyan philosophical life niyan n temi fi se aye temi niyan
2: abi na
1: si lohun si
2: amon n to ba le se present nibi to ye ko gift nibi to ye ko gift
1: no no no
2: to ni popo ni mi o se
1: fun
2: o give as little as you can.
1: O ki le jo lori fun te ja faraalu. Ah, ojise Olorun.
2: O pe nto ba pe lo lori. O le jo lori to je pe lori awon aburo bi meta olori ni e.
1: Olori
2: o pe ba fe da
1: lu.
2: E ra mi. O le jo lori lori eyan bi mewa.
1: Beni.
2: O le je bi ogoji. O le je 1000.
1: O ko wa wa. O le bi kokan to o to
2: ise fun. Ah, ko da.
1: O ni de lo ko mi khadimu. O si kan ni o lati ni ipa kan ti won oku ni oju ona Olorun ati ni aye awon eniyan opo ojise Olorun lo nbe nbe o gomina ipinle ko Babajide Sanwo-Olu wa nbe aya won dokita Bidoke Sanwo-Olu won wa nbe igbakeji gomina Obafemi Apati nbe nbe and top top government officials ati awon indigenous king ni won nbe nbe koda omo yele sowo re ohun na nbe eto idupe na eto waye ni anu alana
2: oja to ba ri be je ka se be ka ma tara sasa
1: o se mi bi iroyin re laaro yi o se mi bi iroyin gan gomi labere news ije ti gba o
2: pekini
1: e nka eleyi na won ni wayeki won ti se nji olori won head of Nigerian national office ogbeni Sulaiman Danlami kun ropo ogbeni dokita Amos Josiah Danguti logbo re won kede lanu alana bi en to ja alukoro ile ise ajo waye abile komo yosola adesina lo kede re won ni kun ti darapo lati odun 1998 o si ti se opolo lumina ta bi lodun 70 October 16 gangan labi lati ijoba ibi Langita mun ni local government
2: yeah.
1: Ipe ko ma bo wa
2: ojo bi to ma se ni odun inu ipo tun tun ni
1: inu position be ni ma like
2: ke yan
1: ko ko se mi lori December
2: oju nkan la kale fun mi ninu osu June ma pa ju nkan mo yan June je ti gba
1: abele
2: bo ma se kini yen o pada se kini yen sapa bi o se lawon obagun ba ni awon ajini gbegbe won ni won tun ti woye wi pe awon mi owo ku ijoba orilede Nigeria yi won buku ni ko mo fe ku ka ajini gbe o si ma dunkoko ma pale awon omo olomo mo pa mekun nje ti gbo ninu iwe royin the punch yi na ope o won ni ah ninu iwe royin royin kan lo ni ope mo se ope pa pari iwe royin the punch eh won ni ko electoral arti ti won si yewo saaju eto odun 2027 senate lo so be abi o are legbe ma sofin orilede Nigeria awon ni won so be ni iwe royin the punch to jade la
1: come and down, we'll look real gala. The punch, I'm so sorry you came in late.
2: You came in late.
1: You came, you know, the nation, I'm not a chair. I don't want to ruin me.
2: Oh, my, too sorrow. Why not? Too sorrow. Oh, sorrow. Oh, yeah. I'll let one. Oh, don't continue. I'll let one.